Yo, li pa selman kesyon de zanm santi fwa sa. Se bon mwen konen mwen, konen mwen mwen. Bon makarap, yo ba bon goun.